Minamun ati marazu Kuna chanyi banya ma'u Mwa jalaya Sucha leo bakwa manoa Mwa jaloya Kulo ba muti po jutsu Kwana lo khe ti za ma le niya ti za ma su she Ma lo ayu wa li ho le Kwana te ni I Manya mawa suti leo bakwa manno le gani Baisha tinya yu na mai Wa manga suti bakwa yu na manno Leo manga mo Baisha tinya yu na mawa